He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko inga atu, rātou ko inga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau, ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātou te hunga, kua whakawairua tia ki a rātou. E moe, e moe, e oki oki.

0: E whai ake nei, ko tētahi hōtaka nā whakaata Māori, arā ko whai kōrero. Kei rato i tēnei, ka āta titiro ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa. He mea hānga i tēnei ki te pukapuka nā poiariwi i tito. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whai kōrero.
1: Tui tui tui tui ya. Tui ya ki te ra tangata ki te whai ao ki te ao mārama. Ki he mauri ora. Ke mō hai te tangata ke tino mātatau ai ia. Hea te kaupapa. Wera te nako o te whai kōra. Kaupapa.

taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rātahi.